jaru kene tumui kego konno wagati be kenna nyu tarinna wagadwa yo kego konno wagati be kenna nyu wagadu bidanga kuini shoroma ken ko tanga shino nyiri ganda timme kaso nyiri ganda timme ina yere woro non ko homa me ina kuso bugundi ken paga nda kuso kebe ina kenya na wagadu bidanga Sino nyere gatime. Riga kata terse banaja bik shimarenga. Eti wasaman ku yenkiye. Ida yere woro nun ko homo me. Yo manange mu koy. O ti ken asata. Ida akirna taundi. Ida mo on ko nada. Ataka gana ti kebe. Njaga na ti kenya. Yo aranyi ka potanga. Ko bane hute nadi. O ti ken kamanda mama di sehera ko. Ida akhiri na kinyani de gumu buringeni sabu nyame nyani ama baka kanyani itima mama latinamu itwa munana nyakan kumputa nyakanya samangu ngango ya garu paini kebe galinganda ango ke mutu ya garu ndi mama de khanna tsonda ga diga memu asira kuma diga mbane kolni itimoli kilami leheru ma ogidu murugu shaabe hakaru lan ci molli kila mere ma guddu murugu dum beli jumel lo rahmatu lo rogidam yo mama din no ni no ngiri ak nya haben tagen nga tagen da akhiri daga ke be gan cha go fon ngirim ni ngiran daga ni ngi go mari ngi ati bashin tari nga mur na ma ci allah tagen akana labo da barinda ya qin tanya na saman guye lo haben ci de a haba go kala allah bana na ro tagen ke na Mama da tinna ma ti sabaka ke baka bugu mo ko nushikia Ada mama yi ronda gundoni Ana amisa nga kiye Ina ya gare mo ko jurna ke mutu juma nguro Na halla kata sama ke Are kinye gede kanne nga Jaman ku tenga sanki Mama ri ta kunan ka ho ya gare ke Yo ida tilndi Ya gare na tilna tele ko ni atike mama ri an Ya ti mama da tinna ma Tinga mo na ma ta Allah di fare nga annan chake daga nakanun ni kallen kota birayin tano birayin kai me kota kallen tano aba namu jari yarun ga tin kana

daga na wujine shi ne bidalla gormo la kuntuni tura ban kalla mamar na le tawo gerin kanne nga sama kalli bugu ci bite kan paga nta bite ke be ayan ka gerin na masai hada ari bugu ci qura kan paga nta qura ke be ayan ka gerin ni a masai hada ari bugu ci dumbu yenga akinya serin siga hakka mamar da yun kallan tuba ka kanne nga yun kallan diga kanne ne kanne to ko jara ire wagadu shino nyeri bito nyeri kan yen taka kitta kadi kan shin taka kitta kadi jin taka ni bila har mar me go bire ni mamar shera ko te ya sababu ni ke jara kara ken ya kan minna ken ya kan na ka minni mande mande dan kan ni be o tin non da ken ya ba ana shi kan ni ka hilan ni ka kutu ken ya kan minna ken ka diga kan ko war ko war dan kan ni be Oji nonda segela ada shika ninjo pi kendi ga yere minna kendi ga yere anaka burkina burkina dan kandi boti nonda ti dedu yo na gaton to ko wagadu boru shire ganda kame shi ne bire jamangi din tembu honu tina kina ya amari kanne to ga tinga murna ga mate alladi farenga aganin to allada aganin limbane ke to ga nati wagaguna agoran lillahi ga bire nyi nga ka wutu ti jigina nyi nga ka wutu ti maran no ni deng ti ke hanti bashi ila mama de daga idari kanuni yo mare nya kale ke wu kanen na mari ko ba namu jaru nga ka tin kanen